0: Ark FM 107.1.
1: Afanyi brenye nchile chile kasi yeboni mu. Bunu mantamu apomdinsi ya chiba yajume kuo mpenye mfuo eko sira. Sunyaye mahine odefuo jia mansani buhayen kukoto sumienu. Eni nanako di nkomo. Eye nise wansira hweni njina ye tieti ya wababe kan wajume dia. Efri mrensante bese ne. Ananabe tina kwenyaso we dia sum sunyaye me njina na afes kwa nuhu hie hiya se. Wabona ne chido na nanasu buo nchidom. Efo wadada yajume dia odi mselebe apomdinsi ya chiba anabe fane ntuma pefra na apomdinsu. Afra kwa soro pa wamante muha. Wabre wa nina ne dinsa osono wakachina na nase mpremprem. Enje pino wadie gu apuno suwa. Ebu apomdinsi ya chiba. Titri pa nebuno mante muha. Na fes kwa ano mante muna hii mkro sunyani mu. Ena jumekuwa nankasa eti ewo. Enje bia wadie gu apuno suwa nese. Wase waye juma abu ama. Kwa yibone suwa manfuo binu faso jisika nase kwa ti kwa yiswa. Enye enje pa suwa. Eku binu msu msu mse. Apomdinsi ya chiba anu pwa mfo hon engroma na ase onyo eno. Ninyi na yaki wajume dienu wadi ya huwa. Mpremprem waba na nanasu wane na naye kasa seno. Sani ama ninyi na ya adi ya wehi efri wajume dienu onshise mfise. Eku mamfo sun sumukura. Eo kwa ti kwa ya ebinu mfaso eye jumana enye kwa yempaso. Wankasa ene wye wabra na wane na na edi nkumono wakache. Na nase mpremprem. Watrete wakoba ya mupa abwa. Ama mensina hudonu suenya. Wajume diye na somfa suwaba ya biti se sunyayi kuroduye imu wenchi ena afe sukurana domane brekumu watiti iti mkuraba tabi wawa wabuwa ashi wajume ukina ewa sami emye ya mbobo di njina wabre wadi unko mochile na nase eka wajume diye wansele baya wadada ase tine wajume diye wakoni yabe diye mu ene maumfuwa wanu wamo edinsa osuwa wenjina abe buwa na pobudi unsise njina timi afano tuma pefra. Nensi ya chiba anu sujume dia. Wo dibuwa manfuwa wo. Mantemu haa. Ayunkuro nankasa. Enitino. Wahususu nsasopa. Penyino anu asembia. Wanina naidinsa osuwa kanye ebinye.
2: Illegal charges. Wo ye facilities no. Anase hospitals. Adiwe ya. Mse mungu na ama try some mbe fight. But mse as time goes on. New policies ayeba. Anyhow. Nananu mbe sum. Ama ye nina ya kunsa adiye. Kwa so mamufu one ko hospital. Na yesaji jiwa muskanti. Yuasa ukuta health insurance card. Ya na mwa jumeji ya hii. Enema. Scheme unu susu ye membership unu kofo. Because. Nipa nuko niye jini ska. Motivate. Nipa nisa ni card ni uwa. Onsign. Enye. Renewal. Nti. Emi se. Eno ye challenge kasi. You operate from 10 district capital. Na Banda any Bekum West. Yeni office ewo hon. Nko poncha de Banda office. Ya timi ewia ya the staff koma omo eye mu ejuma. Sene mi no kase. Bekum West nso so yeni MP na kasa. Stugard honorable Stugard. Wa pedan a omo sisi ma mi se enche. Ano so so. Ebe timi anya office ewo Bekum. Aye renovations kakra. Ewo tumiani office. Ya timi aye renovation ewo ho. Because omo office no udru ha na omo tribium nshada enye papa biasa ba ya timi aye wenchi so ya timi aye renovation ewo hono ya timi esi ya daimi yunu bako ewo doma west enono meba aye august mwone ya kate so ya stati se yisi minu kase wosumi aye wumi ewe ye kwa mwbe handi over daino di amaye wilkumu diye na anu kwa mwfremi se minister ya kok Brownsby kwa ba ya mwbe handi over daino di amaye chano di aye ready ya vya ya kese wako mkain
1: na wabra mani jano anu si yape ena sunyaye mani hini odefu wajia mansani bwa yuko koda second so yene se botayeti truntia saapo mdinsi ya chiba yu ama imuni njina nye mwa reshe mwa yadi ye juma ebwa ya pomu dinsi ya muno wehen wa ntune jeje mu kura visi otune jeje mwa manfu kwa no enkwa no etu esayi muno wehen wa yedi ube timibi ya sede beya manfu wane wana wasumu njina soso ebe nyo wasumu faso wanya ni ye pa wabra oma imu ni nyina aso eni da onso
3: emi atori tim se eye gana fo ntini o na me nu nokro ni mi se on ko krokitro mu nko ye adwuma on ti health insurance ase da krokitro me bisa o se I don't know any passer lies o se o nya card ma se wa tra krokitro ma na first wa bi e ka se kura bi ase a ena be hu se ade a chin ye nyina no ipa de sketch gita ni nyina ese bi obi a be two cities me ya branch am ye adwuma health insurance sisi am ye health insurance adwuma no mamu mfa ne se eye adwuma bi a keke na mo ye e nipa nkwa na mo je mo ya mfa akoma panye e bi se dash dash dash bi tia uka adwuma na kra ntua wo ka da bia bedu da chi no wo nyam so akatua papa o man fatima enhwe ni pom ba ye nche ife se gana hayeti obi a o provide service pia dwene se wo kon nche ya o ye omwa na na ye ife se ye mfunti ni ye wo o man mpar health insurance omo ba ye nche e o munti ni assistant target city he maybe e biwa bi na ya yi sika kra register ma fo be na ma be fa so a o ma hu hia mo health insurance and your politics o party e o party b adye ba ku hian se you gana ni na oje no kwa jeno pe na ya je se ma hian officer samu ni nse adwuma na e den eduba bi a se o va stay for longer hours and so what na don sa ko akunya ye di mu ga sa nya den okay wo buta yintia wa be fa sa bi monyere mo hona monya bi monyere mo pa kese kese bi se sa adwuma ye gu a emu bi en fa mo hunche mo da se ye di mu ja na abra mo adwuma bi yi a ma sa taji okra ba yi enye bi an se da
1: Enti sunya manhene oje mansan odefo oje mansan boye kokoto sumienu ne ne na mote ye ne ye ne se otu omofu aka akire mo se arehyemu ni jidie de gana fo anya omumu pa enti na ye de adwuma enti se ahye on sa eye apom den omutu na ejeje mu pe omo ni gana fo nyina ankwa to esan mu eba ne sa gana fo ni onni ni ye enti se de omo nya tu ho ache ene jidie na wan on so bebo oman ni nyina chi dom ewo apomdinsi echi bani mu no wo hwene wonye ne sa pepepe
4: operations manager and as operations commander ewo Kenya Second Prison ASP Kweku Efa ono so na wo srese wona ebi wo nsem ankrankre wona ke bi wo musa adaroma osro mpa se Kenya Second Prison omra omo adoye sansem mbrebi na nka atwa mu na nka de shepi na taye omadoye pa nenso ne adoye no ehum se eba ye nenso no eso hwa kra odwe ho a onti ase ehum sa mind bi ba nenso ba de na ya eba no aya na enhyeda enko akiri bebre na de shede rebeka ho ne tim eso wana wo eye camp prison ho no yanti o serada roma wana wo bi wo mu nsam no omomra omomwa na ne ma prisoners na se inmates hia no wonsa entumi enso onyina so na ASP fa de wetu dwa Abra eye assembly member e de ma eye samasua electoral area a no koya ma mi nso e chirim so da adwuma kwa fa ne say aban nipa aid foundation no e koya omadoye na na adwuma wo ye se poultry farm no enkosua e se dikan kora e bae no crate mark aduanan enum 45 crate of egg o doko ma eye camp prison se wonje na inmates no wonfa ensom so na ade che hu se wo hode ne nso no de onyu ma yipa mu na obi enye bi enka na no na ehu so no nso omoje omho pa e no nam so e na ma ASP de se de wetu dwia say de eye kwa beye yi ankwankwan so enhwe na won sue biansa ne ma wo hian de e dɔso aban ne nkwan ne nsa no entumi enso omoso nti ɔsa aid foundation no ekɔyɛ omadɔye na na dwuma wo yɛ se poultry farm no enkosua sɛ dikan kra e bae no crate mark aduanan enum 45 crate of egg ɔdɔkɔ ma ayɛ camp prison sɛ wonje na inmates no wonfa enso omoso na ade che hu sɛ wo hɔde ne nso no de onyu ma yipa mu na obi enye bi enka na no na ehu sɛ wo no nso omoje omho pa e no